0: kahong. Di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kifa ka kakabahingkangan. Nako tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung kahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayso ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makiano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon bago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko dokad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.

Tapi nak kami kan hozo mata di Lydia Joy ni etando Izabina Bangku pogedo hozo di no ko to hozo mata di James Sham etando papaga. Wang bi do pada 5 minit pa ed bangan kedazan kesempatan bos kedazan dong suvab tara ko duvo di ti tu ikan pada jam ko jam dong suvab tim pura ko bagi tatong kesan no di do namot. Pengkok pun ngak itu pinai ko ngawi kibau di bos no kita ko di ti no apa sih nagi pihangon to ko te ko pohombusan ko nagi. Itu no pang ako komoy do menempuan to ko do kalaja. Kada to ko kinongo o bos tatuhun i mangunting ngawon po do pamusavan to ko ako moy do kalaja do to ko. Dadi oni kiguna do pang pangohon to ko no kalaja papanaon to ko kalaja obvion to ko no kalaja do to ko. Kada kinongo bos i kopo nindo do ginavo te ko kivavo kon ogumu mai komi di hopasa ka komoy do kalaja do to ko. Dadi ko po nga ino po nga iso kantob do to ko do monoguvang i kalajaon to ko te ko kukwamaon do to ko. Oni kiguna do po nga pangohon no kalaja to ko om sangen do pongo kalaja to ko om kivao di kobuon di no nga za to ko sandi kanu umun sikau. Ano bagi nama hosok ini apatan di Catherine Vitalis sampai di Richard Michael Fu etando miupus sogigisom.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanay na kalatya id zone o muhig kay saon Sabah montok mong umuhig katanangan om kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok mintong do umuhig om otonong tamay mo o kinaisanon kay saon Sabah. Montok mong malimpot do duvan din do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIAV agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundo no kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, om mongumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi dari kong api kibaw kuang hobi do bahu paminit ko sa himbahan bukas ka na saan ay kat na po do jam ko si jam nga timpunod ako magitotong kizad na di do na mo at nga kapiso mo ko bago do jam kapat hong upad minit do min susubab taro subab peng ko po nga katuhadan kung mga tabi na yung api pinapabuzrapason masa id Facebook, WhatsApp, hobi masa TikTok do babae na diti masa mintong do go do live katuhadan ko kumari di sa tayin sanan kinuubangan nga api dahi sa do teka id sa mo kao nagihiban. Kuma ito may mo do maghihusi-husi na pason mazaid TikTok, WhatsApp la mazaid Facebook o gumukulahan na to ko pa yung kuma kinangoliti ako sa himbahan na to ko ka ni dadi yung kuma po nga pagkuhi na tumang kizad ang pagkuhi na po ni zon kuti ako sa tauwi no kuso man tadi Paulinus Alesius tay mala katito yung hanga doon domohoing kipaw di tiya boss apasin nagipihang niti nga iti na po nga kukumoy do kalalahan ako po si Zon dito ko o kon katukuon do song kuwa ginumu o pinuabangan dito ko it be known nga bion na po nga ikopasyan dito ko inuhi do ginavo dito ko nagi ikopya dangan dito ko o pagiginumbo dito ko i ohuduk kuma dahil supaya tuhun masano po nga tumoy mo do ohuduk o ginavo dito ko sundungi ma do na kain kavas ay ko agazo na di pangkat ito ko nga kada ito ko hivay mintong isibo kyo kiba may vokon sa ngayon do akavas na di pangkat ay ko akavas na di o tanga saan di nga aw di may mintong isibo dali kada hivay mintong isibo kon ka mintong isavat no po kasado na po nga asusa nagi kon ka mintong latavan ba kumuzan ko dali ko po nga tumodo ko nung abin na namo tamo kada hivay may pay tambahot ka na dyan agay koni do jam ko si jam do ngos sebab detik kopi pesan ko mari ko ni jadi biar pai ko ni do jam ko si jam do ngos sebab gesom jam ko padam do tengah ada tu modo ko ngawi do nama tapi pimbasan mantadogo shalom mantadogo Stephanie Jepolin Joti tek di DJ Steph tek SJJ hang adon do moho ing kali Paulinus Alesius mala tek ko mala mupus itik ko seimban mentok tadau ko do detik.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman sekalian.

Natam na ko, ako bisan na nga natutuwang ko bisan na nga makinong ako dito ka sa limbahan na toko on toko atuwang taraw dot ako doon dito ko pa namin sa datulan at kawalo dito taon doon na ribu doon na pa naman am Natam na ko insan pa may ampay doon Albia Justin Sumil Mabantad Radio Malaysia sa Pab FM Amiti ako mga orhang nga doon sa linay dot talo jam dito ta pinay ko Yata pinay ko untuk dot abana dito yata pinay ko nga kamayon dot ako to guang toko dito timpu dot magadaw teka ETL ni no yata pinay ko kasasay toko dot nuridi manamong dot katingaligan kasasay nagi toko dot manamong dot akalidasan ida timpu dot magadaw dito yata pinay ko nung nuridi nung kota guang dito kabalingkangan nga sikap-sikapay dot rumamot diti tinimungan bomba o meningalik Malaysia ida piramutan dat siam matapunay ko mantok dat manimpun diti kasalimbahan ato kau sinding manta di Doni Taipin na sinding piruruman om sultanan diti sinding manta di Ajis Aling mongkawili-wili kaditikan au ginong hato kau

Ito pa jam kasi am dono pa da mas yam minute ada tutung antok dot a binary ti. Ito pa ko maya kasalimban ti bisa tu nga katanod toko diti. Aba bayan miti lembus bicara naratif. Ito pa ko with timpu-timpu dot amaga daw diti to pinay ko. Gumugumu antok ko dot manginom dot awag kaya to pinay ko. Nunuhit labi kiguno nga tontuo no linaminan to ko ida ko wayo dit otingolig as komayon dot iso tadan tapoy dit pangukab kasasai dot mamarisa aditi kakamot dot latirik maya dot misusuhut nunuhit labi kiguno to pinay ko nga kada ko dot mando kayo patamo it popo dot sagirit id ako mayon dot kada patamo it popo do sagirit to binay ko untok dot timpo dot magadaw diti mo untok dot mangilag dot kasaraban ya untok ko dot jam daw kumaduo dot tinuto binay ko ngami ampay to ko diti ababayan dot sundet kumado kayo dit haro sundet ngami lamando kayo po to dot may diti WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu Batu mereka sinding mantan di Asnita Wenisi Hajimin iti runduk kaditi kenau kenau hatu kau.

0: Ya, tapi kau isong toko jam dah toko mah dua, tapi kau bandar diti jam kau hapod iso minit ada tu tuang. Ya, tapi kau iti sundai tadi tak pinato dah diti kemudutan toko untuk ada tu tuang dat bandar diti ngaman toko pergi rumai. Amiti sundai tu toko mah iso mantar di tapi nai lominsin mantar kota Marudu rumah sami desarayo magalap id sawa rumah sami desarayo magalap id sawa kaditi. Sundet at ako maiso. Amiti ko mas duo sundet man tadi tepi na isbon harahot taluh na pohot patod sundet di isbon niti atas tagawili tagayat kariti tas tagawili tagayat. Amiti ko matalo man tadi tepi na yung gun gandarong awit nagi puruton am amu nagi awit do buntuton kariti. Awit nagi puruton am amu nagi awit do buntuton kariti. Ito pa ikaw kumada kayo dit Nurdi mumbal dat mamaray to sundayt nga mila rumamot dahod ontok na timpo diti aso walo lo turi sa 2-4-4-3 aso walo walo turi sa 2-5 siyam iso baharan na da iti pamalawan aso nang man kurum ito iti hello kapisan lang ano tatuang tabinay hello tabinay kapisan lang ano tatuang hello tabinay kapisan lang ano tatuang. Iya kalansanan karamot kaguh itambalut toko ditino di. Iya kumano kayo dito manud may diti live dot TikTok may nagi diti live dot Facebook ngamila ko dot rumamut akon ka rumamut nga mila ko dot anuridi manimbar dot anuridi sunay toko ontok dot atuong dot bana diti amiti sumusut. Hello kapisanangan dot atuong tapinay. Hello tapinay kapisanangan dot atuong. Ya kapisan nga na tutuong tabi nai. Siyo amo agi na megalit amo usanong kapi iti piramatan na telepon kyo. Mba amo manguro. Mbalan ko dot mamaramid dot iti pamalahawan kawago diti. Hello kapisan nga na tutuong tabi nai.
1: Hello kapisan nga na tutuong albiya.
0: Iya tabi nai tampulan.
1: Kura-kura. Kuram-kuram agari sundai ti de. Aku no diaan kapiti no.
0: Mba, iti ko moiso manta di tepi na ilaminsin. Rumah sami desarayo magalap i desawa kariti. Amiti ko mo duo. Atas tagawili tagayat ka. Amiti ko mo talo. Awit nagi puruton. Amamu nagi awit da buntuton kariti.
1: Pamarait ko na pwede. Kaduo nga.
0: Aha.
1: Manganuh da tuai lah ina pai kataluh nga ay karabo
0: karabo
1: tu ay asanong yad mamagaya titali di mana po puruto itali tampak talim gaya tanong nga asanong pai karabo tumanut nga managin na buntu to it sangina di karamu me oh
0: iradik yo
1: oh ya di ya dari pemeret ko
0: nakuroh ilot atas tagawili tagayat magano da tuay katya tapi nai
1: ait tatason nagi are tuay dim ait manen no iwakait akon ka lagas irida po marait ko iya iridahat pamarait po nga dami lang kontak
0: tuway wakaw na po nga megali po kan
1: megali po nga tuway kang kuhay dit it ituway din nga hari mo marait dit it tuway dit sogo ka
0: iya bah tumano dit sangano dit isundet nga tapot na ila pamarait no dilot sundet kuma duo amiti sundet at kuma talo da pinay
1: mpampo si ko amuli damo kaya nun na sinding alda
0: mila hebo nakarait da sundet
1: ara dahi sundet da kara eh sundet sinding nakarayan kuna damo kinangonga ako ilan isa isang ano di sinding di nga kahit ajuk na pa daw nga kada kama irak-irak umandak muhango kumati dia ka.
0: Oh.
1: Eh tajuk do nga ako ila no mi se sangan no sen sending de.
0: Pa pamusarahay ko pa nung kasaro ko no no tajuk nga kau ni kuy kya nung amo na pa nga siodot agayo kumadya tabi na.
1: Babab. Nako malako nakarangaw dititin sa ano dilangid. Ako la no ipasaira pa di pinaw ni di ikuha di je ati kam ko ha di no ilo siya timbua di kanto kampung do di je ati kam ko ha di mamarit siya
0: ba ba umbalan ko pa magihom gihom kiyo
1: ba
0: ponsi ko na di ato pinatampulan.
1: Megal na po.
0: Ya, kaunsikan kuma di tepi na tampulan aruhay kaya ti asunda di tepi na isbon dot naritan di tepi na tampulan tas tagawili tayakayat panimbar na po nga magano dot tuay magano dot nuridi wakaw ka di tepi na isbon tuay wakaw na po nga isa i kamanyan dot karaitan awit nagi puruton amamu nagi awit da buntuton matapot na apa marait di tepi na tempulan di tinu nga karabaw teka mamagayat da karabaw ka ambah na nasimpar iti sundet iti dua sundet amu manguro dadamat datman ko alana sundet iti nga iti sining manta di ke albat iti sutambay kaniti kanaw kinawa toko.

0: Itabinay ko duwa sunday ta di tinungan na ritan na di tabinay tampulan na miti sunday to ko di tabinay ko ang nasili ira diti sunday ta di tabinay laminsin kakalpad amo na ritan iya rumah sami desa rayo magalapi desa wa ila sunday manta di tabinay laminsin miti sunday at kumadu sunday manta di tabinay kaimin mihad ihad po magihum do napatay kaditi mihad ihad po magihum do napatay amiti kumatolu manta di tepi na yatim irad no banang au putut serat guntingon ka irad no banang au no putut serat guntingon ya temen ko iti pemelahuan dan sumusut kagu halo kapisa nang anda tutung tepi nai. Halo, Tabinay.
1: Halo.
0: Ya, yeah, kapisan na nga ni Saiti.
1: Ako kapi, ako rin. Ako rin pa, mga tulong abong ko.
0: Mba. Inso, dumantad na radio. Yes, yung amu agigina, kuma di Tabinay, di tinudi. Iya, kumada kayo. Di mamaray, di sundayt nga kumayon dot. Milo ando kayo dito maya diti WhatsApp sa BFM milo nagi maya diti TikTok live dot Facebook

0: Ya, tapi kami tiba melawan sumusut kagu. Halo, kepisan nang anda tutung tapi naik.
1: Mengarata ku dadi sundet aku buat dua.
0: Iti sundet man tadi tapi naik kaimin. Mihad ihad apa magihum dona patai kaditi.
1: Pengarata ku padanga it ibuhod te kabonging.
0: Nakuro tu buhod te kabonging tapi naik.
1: Mangungungung jadi magihum dina patai. Wan saya anda walai.
0: Iradik ya. Ampai kore ti ko maysa miti ko matalo.
1: Oh, mane dere nga tahakan di Yaman tumasla.
0: Ba, ponse ko dia tapi nai.
1: Megal po.
0: Iya, konse kahan tu narita no iti sunda tet manta di tapi nai kai min diti. Iya, konse kan ko mari tap anu ridi tambalo toko diti no mi hadihad po magihum do na patay. Sunda tet ko ma duo manta di tapi nai kai min nga naritan di tapi nai diti no di am otepot no. Kadaw di nga buhod at pamarait. Megalit amo apagon iti sundet toko tu aruhay dat naraitan amo manguro. Baman ko po alano at sundet at kumaduo diti may dat harakasay iti kamayon dat nuridi milo dat pilipilion iti sundet dit manta ko dorita. Patap na ikaw sining manta di Mus Dalinci sundet di odo kalitikan o kinawa toko.

0: Ito na kaman to ko pailan, Vanity Jam ko po, da duno po da ma 2 minute ada tatuong. Yata pinay ko, iti sunday, manta dito pinay laminsin, kakalpod amun na simbar, rumasa mid sarayo, magalap id sawa, kariti rumasa mid sarayo, magalap id sawa. Iti kumaduo, manta dito pinayatim, irad na banang au oputut sara guntingon kariti, irad na banang au oputut sara guntingon kariti. Amiti kumatalo, manta dito pinay isbon kawagu, laposon tawan ginayat di aki, mimbulay id watang kariti. Laposon tawan ginayat di aki, mimbulay id watang kariti. Matapin ako kumado kayo, ditara dati, nuridi, kamayan dat, nuridi, mumbal dat mamarait, ngamila rumamot dat, antok dat bayan kyo. Amba, iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuong tabinay. Hello, tabinay.
1: Hello, Budi.
0: Yeah, kapisa na nga natutuong.
1: Kapisa na nga nagindi ka.
0: Mm-mm, ba, tabinay, adu-adu ka titi.
1: Irina, i kesa da mangan ko, nga, mangan taumad na pa ma.
0: Amba, milabal, rumasamid sarayo, magalabid sawa ka.
1: Pumarait na pada nga iluyod kang kuda.
0: Nakurutuluyod katiya tapinay.
1: Rumasam na panagyang lumuyod nga agayo. Lumuyod na panagyang agayo na kuya na tin. Isawa.
0: Iradik yo?
1: Kang kuda ah.
0: Nga tumano diti sangano diti sunat nga asododo patapinay.
1: Ba, ampura yan po.
0: Pengkuro, tiko mo doon, tiko mo talo.
1: Urakadiga din ng ikaduwad.
0: E tiko mo duwo, irad na ba nang aw oputut sa raguntingon ka?
1: Kung pagarawatan na pa ka yung waig ready di.
0: Waig doon, no? No?
1: Iwaig di. Nagal, iti bayayat. Tay, yung milagarin tatak, nori, putulan. Nasudusado pa.
0: Atapot na mati.
1: Baham ko ito. Hapon na tapunan. Yeah. At yalain na bayan na ba didi?
0: Oo. Ang pinguriti ko matalo.
1: Saraw ko pa di kung matalo di.
0: Itikad. Laposan tawan ginayat diaki mimbulay iduatang ka.
1: Tukoy. Aralong niyo. Bah, nakakad na dyan. Nakatulo ako po, DJ.
0: Mapansin ko na dyan, tapinay.
1: Hey, magal na po.
0: Iyan yeah, ako na. Iyan, yeah, kamsikan ko madi adu-adu ditino. Irad na ba nang awaputut sa raguntingon? Nga atapot na hot. Ano rin di? Pamarait daw nga. Tinorok daway ka. Iyan, yeah, atapot dya. Yeah, no. Pahing ko rogya mamagunting that waig. Ya, ponsi ko amu agigina. Narita nila sundat dito pinayatim. Kada kasusa, man ko kago olono sundat dilo. Apagulo dilo, iti sining man tadi ay na. Iti sumandak talupid kaditikan ako kinong hotoko.

0: Ya, tapi nak kau kalau kau pun yang pai di tiap apa yang datang sundaiit amban di tapi nak kau ngah sumbang no jam kau pod apat no pod a minit ada tu tuang. Ya, tapi nak kau itu sundaiit kau tapi nak kau itu kau miso mantar di tapi nak laminsin rumah samid sarayo magalap ide sawak kariti itu kau dua mantar di tapi nak isbon leposon tawan agi nayat diaki mimbulai idwatang. Amiti ko matalo po dosi nagi iso no amu naginda tagumo ka. Padosi nagi iso no amu naginda tagumo ka. Matapunay kawiti pamalahawan na sumusuhot. Hello, kapisanangan na tutuang Tapinay. Hello, Tapinay.
1: Mara, itong panalit kumatalo na.
0: Aba, padosi nagin iso no amu naginda tagumo ka. Nuno ka dia pamaray Tapinay.
1: Mahan ko na pala tombo niya. Wirasambo.
0: Oh, nakuro to rasam kanti ha?
1: Ini po jadi, lagi takuri pa yung rasam mo magindas, madas. Lagi pa yung po, ano po na tumingkad sa ako, nindi tagumo, mamanaw.
0: Nga, sudu-sudu po ka diti sa ngano, diti sunday, Tapinay?
1: Sudu po?
0: Iya, sudu-sudu po ka diti sa ngano, diti sunday.
1: Kuro yan. Tom, pwedeng kuro ka diti, kumaysad di.
0: Iti, kumaysa, rumasa, midsarayo, magalab, idasawa ka diti.
1: Ida tiwai giman wokoko ere.
0: Sudu-sudu po ka diti so ngano daw.
1: Oh, pura yan po. Ano pa di aray silang pangyanan doon ha?
0: Amba, pansi ko diya Tapinay.
1: Oh, may agal po.
0: Iya, kansi kahan kumari Tapinay di tinu di. Ya, kapisan na nga natutuwang kumadya Zita, ponsiko, dot mamaso, dot umano, dot ika sa limbahan na toko. Matapin na ikaw iti pamalawan na sumusot kago. Hello, kapisan na nga natutuwang Tapinay.
2: Hello, iyo kago ti DJ Albia.
0: Ba, Tapinay tampulan. Hama kago ti sa sundet umalan ng mamaray Tapinay.
2: Man ko daw umalay mamaray ti umatalo lah.
0: Ba, pwede si nagi iso, no? Amamu, naging natagumo, kanono kadya.
2: Umaray ko na padang sunsu yan.
0: Oo, nakura to sunsu yan.
2: Isa, ano pag sunsu yan nga ay madasisyo munso yun nga gumuk na pa na kayo pa yung magi ralaralat naging na madasisyo munso yun gumuk.
0: Oo, iradikyo.
2: Oo.
0: Ama, kung sige na di ito pinay ito, naritaan no, iti kagusun na di ito pinay yung gun.
2: Ba.
0: Ang pangkura iti kumaysam, iti kumaduwa?
2: Oh, patahakon di tumasil at kumaysa elam, kumaduwa yan. Ako no karayti la, ya?
0: Amo mongura. Ama, kung sige na di ito pinay tampulan.
2: Ba. May galo po.
0: Ayan ako no. Iya kapis konsikahan ko ma dito pinay tampulan dito no SLFM no gyan number mila teleponan City Radio Sabah FM am number na po nga aso walwalu turu iso 24 turu 4 teka aso walwalu turu iso 25 siam iso aso ano po nga kusung aso walwalu kusung walwalu turu iso 24 turu 4 teka aso walwalu turu iso 25 siam iso. Waalaikumsalam kumadia Mimi Nini kapisanangan na tutuang ang ponsi ko mamasa dat nuridi makinongaw di tika sa limbahan na to kao amba naraitan di tapinay tampulan ila sundet

dadamat ko dat Nurdim magihom dat pangalan nila sundet kay iti sinding manta di jurin kimin am yuslin gamin iti pili pili ko langsat kritikan ako kinuha to ko.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Itimpod adalah ang kalasu linasu ikerita milag kainsawat in lima pilipat itimpod kapad ningit. Kantakan diti kaligagan tamad lalabi na kumatangana katu kapangintono dat paragon organ ang kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputad tumilambus, kumaan pagirekwasa tinanto nung kakitad haratanak nawung idkarita.
2: Maid kakal agaras ti kita daw, mga rajak-karaja idwalay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanawa bantad po naralan ko dit ako matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarapin media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas. Magyampay tako, manginwago, subuan, pisampuruan, nagi kapagyampayan, miyampay sa piyopusapus, mangupus tulun suway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2,266, Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati.

Iya, kapisan na nga natutuwang kumadya at pinay daulin gudta. Kapisan na nga natutuwang tanaw ko duo ang bibabasan kumadya kadi tapinay Maria Johan. Kadi kapisan na nga natutuwang ni kumadya at pinay Damin Gunting. Ang sikahan kumadya at pinay Maria Johan. Ito kasasay makinungaw dito ka sa limbahan na takaw. Amo nag-ihaliwan kumadya Ipol Eric. Ang sikahan amo o gigina kumada kayo dit kasasay dat makinungaw om tumano dit ka sa limbahan na takaw. Charles Loginon. Pason man tak dito pinay Charles Loginon. Kapisan na nga natutuwang kumadi Jonis Masantil. Jonis Mantahan. Dato Elizabeth Maurice. Lagi kumadi Joseph Batilo. Simon Justin. Clarice Lajibin. Emilia Gom. Masontob ano iti kambalutan kikaran igisom.z zet amnigi kumatan sanan makikinang ang Sabab FM ko sa Limban Boros Dusun i osan ang kopyo tabi piwabasan kadariti ya pon si kaw dito pinay Charles Loginon matapin na kaw sining sumusut manta di popo itiraitan.sunsag kaya na kinang hatakaw.

Sera dari ketimpu keramaian ginumud kantakan kolegagana ni talon-alon karuput do kas. Magi susuai kawayon dit kawit at kantakan kolegagana ni dilo. Kasasarit ako na da datumanod ko turan ditinanto am kasasarit morosoro sara italon-alon. Pagulod mamanaw palanon palayad at pamanahan. Nung ahuyan ko, teodapon, awok te kaaw kakano managwang kadapo pamanaw. Kasasarit na datumanod ron top siniaw ditinanto. Panahak na da signal ang tanuda na otoy sanan ko turan katingaligan ontok mongolon ko dat wawayan. Intangan na saramin isang paping no om saramin mintong italikudan pagulod mundali wawayan. Kasasari na da tumanod ko turan talunalun miyampay tumingkod sarad aragang at sumbud traffic teka osilaw om anuan kapaguluanan it mamamanaw ngayad kakod. Alansan dot labit ka sa diato ko managuang do pamanahan. Kada araw-araw sara italunalun. Nuno ikiguno, nga itokaw, o ang pagkanakan na tokaw, o tingalig korikot id rikoton.

Ya, terima kasih jam kau permiso. Apat na pada ma 2 minit ada tatuang. Ya, kadi izan ko po si turos ko kito tataru apa si boros apa si tinaru. So kadunga tokaw diti kasalimbahan na boros dusun iso na id pamagunan kaditi. Ya, konsikahan kumadya izan na tambalo toko mantad akeningaw. Ya, tapi kumada kayo dito timpo po yung karaja untuk ada timpo dito kapisanangan na kumaraja. Konsikahan to mamili makinangaw dito kasalimbahan na to kung sabagi pa ng karuhang nga da kayo. Ida timpo da kayo kumaraja. Amo nagyalihuan kumada kayo ithi na dalabos da pagun. Konsikaw to kasasay mamili makinangaw dito kasalimbahan na to kaw. Mantok adot, pamalingas adot. Apa malingas ada langadan hiti pagun dato kau ya mulong datin am bato kau na po nga kumyan dat alansan dat san senang senang to kau bah tapi ni kau apa na diti nga kumyan dat manap aganap na diti po kumyampay da kayo antok atuang tarau dat kadua diti pagulo dat apapusan ko iti kasalimbahan na takaw, tamangay takaw kalidasan, tamangay takaw katingaligan, lalabi po at dabay na diti nga timpo dat magadaw, iti ida pagunda takaw, kada alihway dat maginom, manginom dat agumo dat waig, kaya sabi na ikaw, manginom waig dat agumo ba? Mata pinay kawiti prigisam ko miyam pa ido kayo konsikahan ko mada kayo dito kasasay mamili mo kinangaw kasalimbahan na takaw mata pinay kaw iti kasalimbahan takaw katilamos gisam jam ko isamin susuwap maya kasalimbahan automasi pisanangan datutuang kapisanangan dat modop hino ko padadamot

0: Topinay! Topinay! Topinay!
1: Hey!
0: Papadagang ko tayo ko magtodas ko na po din o telephone piya ovit-ovit no. Saan ko agot imadang din o?
1: Kulot, kulot! Hey, ano? Kiba mo hindi na timadang no?
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Umulay na Topinay. No, isyaw o nuan ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko timadang iti muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Biya may, kipuhut ko. Ba, pumihi no? Nombo ka na gano.
0: Sa ba VFM mo yun ako ni?
2: Oo, oh, Topinay. Mamaguno no, pa may click nga masiti kiva internet. Ako no, pa ka sa ba VFM tay sa ba FM, mintang TV nga kabasa.
0: Oh, ba, unwise o tinutimadang duwatinan na iti usin himo po dumingit.
2: Ba, katohanan Topinay. Kiva na di auliti. Avasi ti Topinay. Kabasa nitong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugumu pa subay.
0: Oh, no?
2: Kiva na may click no, Topinay?
0: Kiva? Ahayid zo na mabug na may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katohanan, Topinay. Nung mamahi ka bago ti madang, nga, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat, itindahan nun kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? 5 linggit ba nakatakod yaw di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyo, siyo, siyo. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot, kulot. Ano tapay manan, eh? Di madang. Nung papadagang na papadagang ba, kon kamintang na pad na may click na po.
2: Ish, pahin isa siyaw. Kanakakangaw. Ay, kulot.
1: Gata.

Zou y Frederica Majelis, sundung to sa Zou nga tamoy mo makinongo dito sa himpan, boskadasan, naikot, vinasi. Pahingkuwa ko iziaw,

Sundong ahit si ito na bagina mo. Gisambay na, ako kita po ng kofis. Sabap na matudog ko, asa nagkakatanid ka po si Zoe. Nanong katatos na dati ginawa ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, biginabaan dito.

0: boss, kalasan, hindi ako maswaw tamoy mo.
1: Kasi ko siya nung sa mga puma, sabi ang Vito Pinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwabiti. Kasi ko siya ang katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo, mga panat na pumuhan naman sa basi ko. So, siya nung suwa, DJ, lagi makikinod ay Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hi.
1: Ang ganda naging mga pinag-diit, darong suwabiti, dahil panatanghan sa uta daw ko sa buwit.
4: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag inungaw no, kasahimban boss kadazan, dotikid tadaw kyo.
5: Pinoy Court Vinasi, osuaw tumoy mo.

0: 明日は会うと思います。
1: アウオハンコブヌンアイソラハンバラジャルミャンパイキワザボコンラハントイティプスバラジャルバラジャルイッキネジノンイコスドンミャガイッキネジノンパンババサンブBalajal tumanu timpu kosudong. Di on mahik ina balajalan tu ohi van mai toko do bahungo podpiatus sengyan opongo balajal. So soan mintong mahik o nu ina balajalan. Pihio takanon ikosudong. Kada pomihi tinumon ikapanak binakas om kupi tu osikap kopomungkang dotinan. Monodo ponwatan toy nota ikagazat montok basaon. Kada kubas do popohuntan om obu.Tumay mo manak tutungkap montok sondi. Sumambayang tumay mo, do manong katahuan, hansan kapanakaday o lahanditi, do balajal niyampay kivaza. Kano, mangihobos kadazan niyampay di Juliana Andreas.
2: Mantan makikinangaw, hay, pangangaw sa so dinapibasan niya zu. Kongaw kuna untamo gya, sangkwa ginumutuhun ta.Untamo piya gya ginumu liha tuhun, nung usin nga sangkwa ginumu usin ka, kaku da mo ka. Mahing ko tapi mananu Juliana.
3: Ya, kapasan lagi, mika di binos no, nga nung menu tako da tuhun da maguntob di usin, untamo gya usin no, dahi ka nung tanak ka ni, awasin da menimung da usin.Untuk buat dia piano sino, nanti ke songkwa nari sino. Kepasan lagi, dah telus semua bos dah songkwa nari sino. Kepasan. Nga, nung menu kau dah meguntup, kepasan lagi dah bos untuk buat dia sino. Tapi untuk buat dia nak piho tuhun.
2: Kepasan lagi kini?
3: Kepasan. Ini pun boleh kadi dengan mentah dah bos supaya boleh.
2: Boleh.
3: Dari main dia kadang sana boleh. Boleh.Dari tetepat apa kira bos kau kawasan.
2: Kawasan kali.
3: Kawasan senang kau mai hudame no Dennis.
2: Kawasan bo. Ogingo kan ni.
3: Ogingo ni kat giningo.
2: No nanti ubasanan no memangguna di kiva hain.
3: Mega bagut ya jarang. No kada ngono. No bas no bas ke bos ya kan ni ajalang.
2: Ajalang semoga deh ni.
3: Tetepat apa gau?
2: Apa gau?
3: Apagaw na di si Doko Widehead Kampung.
2: Kiva, makikinang ngaw di apagaw na ko ngaw di tibos?
3: Ito po. Kiva, nga kapasa na makikinang ngaw tahubuhan insan. Diti, ababasan. O ka na pa kaminsing hiyo toko na boss, toko papadawa to boss, toko nga magyum toko di boss, toko tatapot, boss, kadazan, i... Samak na nahiwan.
2: Tapot. handa ko nun.
3: Handa ko nun. So, ko giningo nung magbasa ko kadasan, kadasan ta,
2: tapot. Iya, tapot, Juliana.
3: Jadi, iya, no, jarang, ajalang kada toko, apagaw.
2: Tata.
3: Jadi, sedia. Wah, sedia.
2: Sedia. Sedia ko nun.
3: Basa ko, tonda.
2: Tonda.
3: Akan ko tunda. Tonda, ya. Tunda dapat supaya bagi aku mazan. Kita ni kita orang aku dah hazo. Anangan mungkin orang dah hazo. Kita orang aku i oitonya. Kita ni kita tunda. Jadi kemazan pada itu hazo diinga tunda bunga. No no hazo tau na aito dah tunda. Jadi aku kontok tunda. Bah. Sedia nana menau toko kawagum. Tetap tu punya tunda no. Nana menau toko nadi. Tunda no sedia no.Tunda ya.
2: Sumusun.
3: Sumusun. Kau ngau kau ada huvong.
2: Huvong apa gaul?
3: Pagaul.
2: Tuh temui mana pada anu kami di jagung.
3: jagung ane?
2: Mahi dah nanti jagung peninduk nama nuk kali kau itu hai.
3: Kita ni kita membahas gandum.
2: Gandum.
3: Huvong bete. Tiada pejagung ngah huvong kada bos atau kau. Jadi awal insan pakai zat eh. Awal insan guno.Jadi jagung napa deh. Dapat bos tak kau kubong. Kau mau jagung dah aku tamardu. Jadi main tak kau deh petunuk dari aku mau hubong dah aku tamardu.
2: Kira timu atau nu hubong bintik kan?
3: Hubong napa ngaji jagung?
2: Jagung.
3: Nai dah.
2: Kan dia?
3: Ba main dia tu poswato.
2: Hubong.
3: Kekino ngomong awi. Poswato dia tu i apa? Gaul teka aw dia tu insan kau ngomong kan ya? Kira kau mi?
2: Tuntaban onulati ni.
3: Tuntaban apa dia ingat? au songkwa basi tuntaban na tuan di tuntaban na pemusawan tika pemuso kagi ginovo te fagus musut itia roda do kulita tika roda do bicycle no kada bos tau liap yang ngomong luda ne
2: Tiba lagi di membos tayol.
3: Tayol nop.
2: Kita
3: tahu.
2: Jadi tayol di.
3: Tayol kadang bos itu kau ni no host.
2: No host tadi kadi.
3: Aisyah oh, pada bos itu kau tu tepat. Nga, iho no dati. Aisyah ada dengan kadang saat ini. No. Bos Inggris apa ngat tayar. Bos Melayu apa ngat tayar. Tadi main kadang saat ada tayol. Dari tempo roda di tino besenantun mo bos luda roda lo kulitan pengah buhandai bosikol pengah simbakang roda no pengah buhandai mentang do kulita nung roda do bosikol ngah simbakang ya iya nai bos atau kau
2: buhandai
3: kah i roda tadi bilik kau bagu bos betul
2: tiba dari bos atau kau hinimput
3: teko dimput bilik pinopian ku tepat pe bos kau nga hu hinimput hu dimput pinopian ta oh ane ka dimput dimput
1: script mengihop bos kada zana poditi nga pinotonda di Juliana Andreas kano mengihop bos kada zan miampai di Juliana Andreas
3: tian pa di sumusut lagu kani kagumuan tuhun na kahasa do mamalati iti isi do om susi do isi do om susi do dadi piangongo toko may did hozo kani dadi nuntan do humozo mangamoy do iti api ginavan teko mangamoy da kusay isi do tapot lah nung tando nung kusay humozo mengemoy do tando nga isi do kadao kahasa nadi si do no po nga montok do kusay zo si do no po nga tando nung isiaw mo zo mengemoy ka do tando nga ito no id lirik no di o ito ni zo isi do kamazo no kusay nung hodong ka di kaginavan mano pa pamazan kaginavan no tando kani dadi ito ito no isi do kamazo na kusay e kon ko tando nga nung izo to tando umazo ako sa Amazon ko isi do tunod mano kinangong abe hazo di kiba hazo gampizan na isi do no nung kusay humazo di gampizan na isi do no kahasana di kusay ya kamazon na nadi ino pa yung mano daw pelotia nga itando gampizan eh naga kasa sa datin na bas nung tando humazo izo humazo tadi ikusai kemazon mika kan no putu pigi na van gompizon na isi donu kusai gai kemazon ko ni polotian ko gompizon na isi donu kasa zona di kusai ga suon ko kagi na van ko di gumompini kusai ga isi donu tadi eno kemazon da isi donu po di tinga mentok da kusai tando no po nga zosi do itian po nga kaitan ko kusai mobi do tun ka duwa bete mega azo menget nganu nga isido nung kiba ko sai bagu subay gani au ko oito ni nga ndao nga isido boy isido zo sido boy tando mo bi da tando dari hana ya isido no pota ayat ido zo mengemoy da tando Amazon nung kusay humazo di mengemoy da tando nga isido ka dao Amazon na migina vo sampi kusay dadi avasi de missing bas patundo da pomohon no pada kusay mo bi tuhun ka duwa nga isido tando na po nga zosido kivava da abaw na tida malati gani
2: andaman na pada nung tando zosido
3: zosido
2: nung kusay isido ba
3: jadi
2: tauvi na da titi
3: okay itia gumote tuhun kasap do mangait kakamoy diti kakadazan kagumuan tuhun mo bos kakadazan ano pisusan tuni ni kakadazan kakadazan misuvay to na yung ito na po kakadazan ito nga kakamoy do kaday akon ko kakamoy na kaday nga tiyan po kakadazan nga samok na kaday gani dadi yun na nanu niya mantado patod boss do kaday na dadi do kakadazan akon ko kakadazan tinaw da tako, tia tinaw da tako kadazan, nga kadazan. Kon ko kadazan. Mesti boss, mesti ito no kadazan nung tinaw. Nung tia kakadazan, mesti kakadazan. No, kon ko kakadazan. Nga to no DJ nga vi. Tia mo bobo sa kadazan.
2: DJ nga vi. Oh.
3: Sasasa ko ngo kakadazan.
2: Kakadazan.
3: Ako ko kakadazan ka kakadazan.
2: Kakadazan. Oh, okay. Bentok na bandar.
3: Oh, tia bago. Ahadaw. Patunod mo boss, the boss on di ka. Ako ko ahadaw. Daw. Tuni daw. Daw. Ya, ahadaw. Tia bo ako ko bontugan.
2: Kon ko bon.
3: Kon ko bon. Bon.
2: Bon. Bontugan.
3: Bontugan. Kon ko bon. Bontugan. Bontugan.
1: Script mengihil bos kadazan na politi nga pinatonda di Juliana Andreas.

0: Hey Fred, naik kat nanti timpu ha?
1: Dongo sao James?
0: Napa? Ngayon sa pa pananggaw?

0: Nah, nako iyan ni gayo.
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay.
0: Tahigya, katuhanan na minamangun.
1: Katuhanan, doktor. Katuhanan ako so.
2: Miaga na po. Iti, isa iti.
0: Izo, sungkatuka daw. Pahingin zo ni champaping na hamin daw.
1: Okon, doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Miaga na po do tapinay totuo ko. Tambah hutawasi ko, doktor.
3: Sungkat tukad di tabasi na po nga naha po to pinay. Potonomoto ko no, pyo pinayzan, miyampay sunduvan, misungkat tukad.

Tinuidong Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC muntok manahob tantakan toy case ngawi kalatan ko pumusingan cyber. Numbul na Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC no po na Sizam Sizam 2. Sabagihan to sikap muntok manahob mantad atagak usin di kogompit kapasai kogompit tumubong numbul Sizam Sizam 2. Ipapapanaw ko toy nan 24 jam do tikid tadaw. Muntok hang ko pakuwasaan, pokyon won ikogompit, papuntahan ko payhan, kopibasan, ipiyahatan di kogompit, miyampay di mamusing. Kupayhan subay miyagano numbul account om ngan di kogompit, om nagiginumuusin inapusingan. Sokyon nung tubungon ko do numbul, au no atutunan, toy painsu subay. Kada patako, kupayhan, miyagano numbul PIN, TEC, OTP, toy password. Kapoyhan pinggonop ko kumoy Hong Kong Response Scam Kabansan toy NSRC. Kapasa tumubong NFCC itnumbul ISO tahu vahu vahu onom ISO tahu vahu tahu ISO toy PDRM ISO tahu duvo onom ISO ISO ISO duvo duvo duvo toy Bank Negara Malaysia ISO tahu ISO ISO vahu vahu himo apat onom himo. Sumabiyanto ko manahob kalatan cyber.

panamanom ama katawadan kumasa wevi tambahut di ma maso makinongaw o mintong mazaliti live dari da TikTok sabah VFM diti o ma magiso salita magipapason na diti katawadan kumade di azu om lagi kumasa wevi tambahut di ma maso makinongaw mazalit katahuzan dit radio si zam ngapunam duva titik 2 FM teka mazalit RTM click om lagi kafasakon lagi da makinongaw da kusahimban do Sabah VFM Mazarit Katahusan Dead Estro by no Vahu to Iso kya tupinay na kaguhi no om kiba dati do tambahut ko tupinay di aupa dati na kuyo do muat dati do kawasan do di nangku do mungkinang o Mazarit Katahusan Dead Estro nga by no kawasan na di om namat din natin ko tumihabuzo na mahis di azo miyampay di ti hozo mantay di Florence didikus gimpuhut guhi no oy kaupusan ko kaliti.

0: mo iti Sub FM sa himbaan Boss Kanazan.
1: Iiso no, in vilon. No ikot, inasi, om aswaw tumoy mo.
2: Om na bay na jam ko nom himong op nom vahu minute do nung suvap na di net po gun to ko kutuwadan kumare di Jesus sa insan po. Om mentok dati di tapi na di katatanu do makin ngaw ko sa himban do boss kada zan kutuwadan kumare di Jesus. Tu tamay mo mamihi makin ngaw di ko sa himban do boss kada zan. Om pa intantu na pa do mamahis kay di Jesus do hozaw nga bi kada zan pa intinagas i isa na det pamagunan di tito ko. Om kapas ako na papabuzo na pason nga video zo mazali ti hivang da TikTok da Sub FM tayo ka mazali da hivang da WhatsApp da Sub FM om pahambusan ko iti pason nga video zo da ayikat pa jam ko tu hapas po oh so da kauni ko diti om pabuzo na nga pason nga video zo om pahambusan ko kisam da pupusan iti ko sa himbaan ito ko da jam ko si Zam tabi na ikaw. Kano, tumihambos ko daw mungkin ang hozo piniampatan di Malaysia Galus Cornelia Jonis Kumpodo om di Livia Edward Tambahut so gigisom om sutanan hozo matadi Juliet Solibun Popogiot da Pio Pinoy Zan.

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kopayhan don kapavagu di hobby paintunod
1: inamos isikoy dai sapa BFM sa himbahan boss kadasan noy kopi nasi oswao tumay mo.
2: Yato pinangang abit miyang bus ko dahil ako sa himbahan no boss kadasan miyang pwede tiyaba abasan panakan hozo tadaw kotohu inobo daw pupahong bus na pason nga vi datambahot nga vi mazaditi hivang da Facebook hivang na WhatsApp om nagi mazaditi TikTok da Saba VFM mga kutahodan nagi kuma sa vi tambahot di mamasom kinango o mintong mazaday live da TikTok da Saba VFM da babay na diti kutahodan kivado tu nga padamduvo tambahot di mamaso makinango o mintong maza day live day TikTok do Saba VFM. Ang puti hambuson ko daw papabuso na pason papahambus na pason maza diti WhatsApp do Saba VFM kapibusen ang subap tarako tahu kumasa VFV Hansan da Avavasi om ang mahidas tako nga vi tarako bayino mantalago Yunggun Gandarong om sumusut na po nga pason mantali Joseph Botilo kapibusen ang subap tarako tahu DJ Pete om pibabasan ano abal kadi Joseph Botilo diti Avasi iti om savyavi tambahut da Saba VFM FB om makikinango da radio mayan ako sa di Julita Magret MM Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo Inay Sugud Inay Sandakan Julius Pansay Florita Kinajil Joachim Kubot Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit Marius Marudim Gawis Moliaka Winnie Mingkong Petrus Quintin, Manta Tambunan, George Mining, Dato Elizabeth Morris, Patricia Nicolas, Patrick Antang, Lazarus Biug, Francis Edward Siluk, Joseph Colombo, Atchoy Taman Pasir Putih Putatan, Miampe Da Pason, Kahansanan, Do